0: Foya Teka kwenye radio inameputi leo yiri radio page farmer dakia wakar dakia pira dek wiyangwen kumshawa dek yidi kumirina tinini atikan kira ya elen medo kira pap Reverend Johnson tinini undayeno kupapira tekta tuhalbiru kopmeka nisha anabiru kire uru tuhal mewinye joke ndo guru yotoba kure jono anaporo kikire juame ginu terluit ichukul Unubero jihome miro petimere kamago. Eto, kagire, chunyu woti loke ni mumot. Jiri ukweni, terumi. Oloto, chao kenda dewe kikuna de dugo. Kone, ipera di teme dekere. Poya tek. Ya Helen, atamu kop magiki. Uchi kio opini na tini ni.
1: Mira poya tek. Nyana kopo pekanisa do titida lawa. Biko Hills, Navy District. Ame na tida lawa iwilobo. Meke kan kanisa ni tiu gero dirija mere ti glasses aparario me poyu ponya yeso gero idir mora du pediro da gino kone gino tama ni po tong ya toro ba gino tiu kere gino fixing kom yen nogo e killa mo yara a dirija te beru ka glasses aparario ti poyu ponya yeso Duka ba binu ko nyita e wori saida se ina kan ka wori. Nenu jomi kitu moho ni ye matek.
0: Pira tek.
1: So ya yom matek kere jom edu tamgi. Entu gina dong tia ko batek. Research nyo ikweda motimu. Nwere ni pol juoga tia wono jo. Magira neho danu. Wano timu research ni morko mu neho jo. Doju ping. Burra ikanisa burra so atia ko bi chunyu ba mieru gudgi te lako tamgi woti la yuan ngato te ko bigo ri danu kati ate mugina rashu kitu jokeri la goni mieru la kwa mere e gori jono umu wang jo ame enadu miya loy ikanisa Noti awano jo wanoro duti ko bukiti ni ramiti podichet kede lot kany kumite ngeyo mwa teri kunno pien wan pungwe chawa chaka ni ni tami pure ne ko gi ay wang ara de la hare ato te ngollo ko
0: kuri ne na me dano ne ni wira wora leka me wek di ma tu yi hani pebe
1: yo bin tura
0: me wek yo bin yi hi ti ba bin yi
1: wa le gu te no jo mo be du mule yi kanisa eru te te muti mo ga re sha me so ti ola goni chunyu ba good gi good or
0: atetani
1: gina mo ko bi kanisa ni ma hajo kere banya aru ti kere uti no ma gati ti na me uti ni kai ni pe ni lego ko bu mo ku bi cha den no ga lita me ko ni ala wora bu nyu ko bu kiti ni jo wa timu ko di gin ni jo wa timu ti mu jama resho jo wa ko atina ti ti di ma ho atu jo ke ne do kai ni pe ni ya lego be ding o nyu ni ngo ko bu ka ni ti nu be ra min mitor Meet eti kwany ponyene ye so mi rapo jo amedo tam gi radio ni war binu meda meda mu mod kedu mo wa jo chunyu ba binu guddu
0: atete
1: ana poy mate
0: o poy ate a pa prebra
2: bero wi wa gina ci la na mi to ko ti aman wan danani u kwani wu na masima metikan kayini binu mi to gina cho amoro in go ko simborre nu yiho tewe ko kan
0: atete
2: ai te kwano kiri atok dan amita po jo to twal jo amu gamu kopi yen ka jo wan lo ho unne gamu nu no wan ti kara chel atam no we ho lego
0: olai
2: ye wan po rot me poro pilo kerwa Nogdang pi konywa ukoveni tim kisha amaruto ba ehiyab jema meti kanti chupeta yore ulego manto we kubora nyingati na chela Yesu Kristo rotwa Amen.
0: We ready for your take ya Ellen na pap Reverend Warumoru Nupasho kada kubango ye urwate unichia bishia labinu ipuruga machalman Uda ko bawo yobo ginora pire tek ichunyu mebi kel bi puonyo kero tino mere o ba teru awin radio ko ba foya tek program moeno ugika manono mu bero ko be kom kanisha ko pa kwa odano duj pire tek koro wano beri kelo jemi mogo topic kogo pen kupu ka pire tek me wani laro kan menenu ni akare ulo to akare ningo ulohi iberu dano moro ame romu woto wota ber wota jo community positive. Luan General Senke International ati ye kana dong megalu woy pidaki karoma paru ya mo
3: radio pat
4: FM
0: kada ki kana we no beda manu
5: radio apart the voice
0: munu community radio na tikere wera me achwalo bori na metio ko kanu me itia chiege kire radio apart akobini manu bero wera me tia ya ibu dana mora chiel kana metia kubuni aman munu beru wera meta ya iburu kengu mara meta kubuni lare miru juari yo iporu kopa pora wa

pi ngoyen puru wi radio me okeng ma de go isani ngo wa yudo re tuye o mi atina won wo mo ke chi ki ende galare ti kalego dang dagi kuru wora ba ka wori

Right up on your mateka, when you're ready to ping up a patameti, when you're ready to patch FM 92.9. Nyo bedo kilon rachi bong piki na meka adusha tiwi ya mkan kilo time drama met yoponga tiki na mia mia kede tama meti chunja met yoponga mamikobo awintongu. Mari ina menuti tero radio ni amenuti neno frequency wa amen 92.9 ni manomara station na metiyo chungi di boma dit me apaj municipal rekanika ini bino ipia chara street win radio ay biniti rana bada dit me apaj ni itwera lo buja kokoro ay te wana hebia chara road awin radio na uko chintu mano cham ay te wana haupime kedileka dit mono me boma apacha kani aka kando rudia pache no ko koma win radio amare to twali na menuti lao sa prijo na me win leba megani je win mo no twak pinga papa ti to ma mano men radio ni e na me wanati yeni ako na game ko intia pache ka na game ko le kwani ya dokolo yam kere ka kan ko kana me rudia pache ro win yeri e ako ni pedo balo cha vera jofria ka sa kre ko po jot yo mach kanon no mati ka do mon le lian kere mo no je pugulung ti dango mach kere jo du cha me to win yo drama mon na che kene te da ro cha sit ku cha mo no kuru apo ma tek yina me no ti le on yiri aga mo ko me win yo to mo e to ka ti win yo to mo ni mo mo i wot borok mi sa kulu da na mo na tie mo na ta ro cha sit ka woti woti mato so ni mo mor doha ka da doha mo ni woti goddo jemi ni me produce me do kere jemi ka na me bala nyonji cha ayo la petio ti me amandu ku chen kere mo no gamu lilian wi yamukan o nyadio

0: te uno bien loca, han quiero ver cuya ya piara yera yera piara ca yera de yero gina pa venga uno nyani cayo fue boca nan pagam han pagam kuri gini en cari kuri beda guaca en guacatin en guacatin nanco ba kana na hado gori mo kido nga chonna me wa an kera luon ko ba kana bi pora ba ana luon nga ba ana bi pora ba ba
1: etu mo
0: ba
1: ana kar ni ngo mir be tian na lo bo ker tian na polo du ti tura mo en lo ki tin ko du ti lo ni
0: ano waji ko ba
1: aman
0: eh
1: pieri ñoni loho na pieri
0: aba
1: gen bet ko pe ko bet ping ko eto lo ki papi
0: abero ko
1: aba wi ti abale ko
0: wi ha pa abale aba an wi pe ta abale ko no ga en gum ko ri ko min nge gum mu anti u ker yora ba opportunity never knock the door
1: gen bago martia
0: ba mbagutia yini nya antaga lo kapola man ma tola morfie aba wa ko an ke lo en program yinga gamar ni woti moddo
1: woti lo
0: aba nya ga lu lo ni en waxe ni beru gin tiene tena di
1: abbe
0: manu gumati ko modi yini kan me yini bi nyalla e nywa tiko bi to ni pe mak pierre unuti ore ti me wori doa nga nang po yenno gwar ni na deka me ni kwar ga chama ba ni ni chwala de kobni mundo war ti doen
1: ling ko da lok kana kana atin ti ko itu ku je kang ma ci ma bul ci la ku ca aya dong na ma ci nya chwer chwer kun da hatinu yaj atin na yo yaj
0: ene ku ba yerti ba ko wa ko ne ker metti ko pi ko yor yor ba we
1: man ni ni ya ci dan atin ti kwen
0: ye ten di ye
1: man nya ho kon
0: ti kunu jonu ke le nya ho kan
1: mani ru ba ni
0: don ko
1: mu je ke biru nu ru ba la do ko ma
0: ba an bala ni an ko ru ku kit wa kan ko bi jo he bi na ti ho ko ko lu kwa ni ko rang gina anda ka rang nya mu ni mana ko kan ko pa di ari yimane nyama na ko de dakar
1: yeso
0: nyama nyana ko ko bar yo akata ko chele nyer yo unwa gena talo bagu yinyo bagu di gena en tun ko la genono dagu daga ba genono bagu ber kan unwa ma mara ta talo tami gi eto ma chana wi ni nyahana jo tero kan mu ter ya da ko kwer ko nyahana do ko turgi ba antim nyahana ningo
1: bugwan mi yia na fingi na sini sini na raka fanya
0: ba kan yini jo
1: metro ma kairo dom wi ram balle da
0: ba an kum ya ti am
1: man ite ya ti ngo ba go na mi rana bi mo rite mi lo nor won ga ge ma
0: ya yin galin wa ko bot be wor ko wan ko le ko man ka nya hanu duo ku na re hunyi jo nyor yem ngo ngon
1: yin ki yin ni pe nyu pieri ter ki pala wo no ba
0: Nieno.
2: Mm. Jin
3: bendo tiene
2: deco. Ah ya. Oye.
3: Hello.
2: Oh.
3: Adigan.
2: Itik. Ah. Wow, wow, che. Amane no ba jwang poti ganne.
3: Okay, jo be dai me de ko bo kwer.
2: Ado.
3: Aba.
2: Ah?
3: Aba wa jwang ya me to ngoy gan.
2: Fe? What go borre?
3: What go borre gong? Ano ako yung duwag din?
4: Eh, may kagoya wo minishim ko. Eh, makong dati, may kong kiti eh. May ka-time chim ba yun eh. Chim tiya.
5: Muno nga siya goy chim eh.
3: Ito, ano?
5: Ha, pwede muno nga siya goy chim mo. Eh, chwala.
3: Ma'am, gang.

0: Ένω τίμα ήδη τιμήν μην ουη γάμα τίνου μπιν.
1: Αν κνιέ χουέρα ράι.
0: Κάτω τα κουέρο, ουρι μπέτ κριτούρα. Άρα μη του τσακονία.
1: Αμπά ουε.
0: Τι ένιου ανιου αλησιόκο.
1: Κάτω ngói κο μπα ένω μπα. Ήνα να κονιά χανο κοίτα γιάκερ. Αν τα μπήκουα κατένα δά. Άγια. Αν τα μπιο εμά ο μπιο κόμπα νίκα άμι τα γύρα ατουά γύρ. Δάνα γιάκ τα γιόμου τουά γύρ.
0: Άγια. Κάμε τουέ για γύρ.
1: Γίντο βαρ
0: τουέ. Ένω, ουρι τσένα, τσουί, μύρο μόνο. Word channel, tweet, nano yash gum,
1: and the family,
0: nano money gum.
1: At
0: all, and I get to Mama to a
1: at all.
0: Copper Mama Wunu and Lope.
1: In the word where I get the guy and copy cobano,
0: and put a poor one of them. Call the Noro Dako Noto Rem.
2: I don't want a demo Latin
0: Tiba Lemani, Tiba Irani. Baker Latino, eh, bayo manya nuke lo.
1: Man pea mi to daho no. Yan an to ana ba te te ne mo ba.
0: Ana wo kuna te chaka. Ni nga tin na mo bi jo ko ni jog le o ben.
1: Mo na.
0: Ni amoru cha.
1: Mo na no we.
0: Eh ne ko ben no.
1: Aya do.
3: Man tin na ko nya. Uje.
4: Eh, Juan.
3: Je.
4: Eh?
3: Por kaba ba ni pade winyo ko ma baba.
4: Kutugero ko ya ema won chao.
3: Piera ti remu di ako.
4: Ye. Oira da rehu tana da da.
3: Pe. Por kaba ba ni ko ma di ako.
4: Ba.
5: Ya ba.
4: Golo ye.
1: Eh. Aba boyo.
4: Ko ko mato ko dito. Eh.
1: Ba we.
4: Ha? Ha? E ne la di oje odi. Odi le mato ko.
1: Abina
4: kobo kan. Ati ni po winyo. Ando ka jara do ichare wat. Pea te rati ni dahata.
1: Aba jang olo nungi ke pea.
4: Oh, what? Ay, no. Nena kera po de ke diyo.
3: Aba.
1: Kati ngena ngena.
3: Aba kwa ya.
4: Ah, no, no, no. Ape, pe do ni aparita.
3: Aba jane.
4: Ah, no. Yir kida di yemiru e no. Ate ata me mo puro chaha jaha me.
3: Je kwa ya.
4: Ka o chaha ere.
1: Aba.
4: En jo ni cha me chal gi bini wang. E wat bot ki wang le. Ki ni ubin. Icha wani. Aba, ato nye.
1: Aba.
4: Kopati ye, ajuan
1: jiran
4: jual.
1: Era
4: ajuan
1: lumua
4: dia kopi. Apa dia cuci jual? Kau ramu dia. Ajuan lumua. Lumua apa? Ramu dia tu beri jenis jual. Deal. An awer jual. Kalau sudah kopi.
3: Apa kau yang unu ya pelo unu pola pola.
4: Lo kira do awet bod ngah aku ni kira awet. Aje dah mamba ajuan we. Memi beri yo. Kau bangat sami raja kau tu lagi. Anak umur yang dengar kau cakap beri kau dong we. Ipo ni lo do bangko si pak kau mikir kan lo kekan. Tita aku temen.
1: Hutung kuri ya hutung baru
3: dia. Oh,
4: oje, oje.
1: Apa aje we?
4: Ya, siapa ni? Idola mimi. Iwer weh gini elce. Kau weh elce na. Anak ya awari. Pasal nama jalan me awak gram biotel hotel aje. Temu ye kita. Nua kwa deko anbalwa te binu kere kumba te miye ichiye mamba wale te real center ikari wote na hapa juka necha umba cha wana uro kere kamo duba kucha ee mwende jindwa mutwe wale kome di biri biri nen nyagi ee nen kila mtia biru kere
1: chegi
4: ee chegi mintu say aspora do muna ee wale anduwe ha wote kwa ipa yakia aduangi kema
1: mahamina
3: Beruari.
4: Oje tera mumodia. Ati mumodia ine pea pea. Ana yagiri. Ngai tera modia. Oje ka tamo yele. Hi babo dang. Kopo. Ati no mirar wa.
1: Aba ti le di suwa
4: di. Hi babo.
1: Tinja yeri ye.
4: No ko miu mer ati.
1: Eh wa ko ma to woro ba.
4: Ati di wi pe pe mo. Wa wor. Me ma do yu beru mi ajwa. Ya wa ko chukul pi ja me u solo ko ko ma na mi gran ni kwa no. Ai te ber me lu chu ye ti ro ba me di an na ha me a ber a kwa ro ba gina oh ti a tu na tu na oh okay na
6: na karibu do ni wono
1: a wa do ni ko
6: eh
1: ite ni yo
6: ati a ber
1: a tu ti a to lo ginu pe ti a be ber ye
6: eh be ka pe nka nu do
1: gina be gan
6: a tu ka yitu
1: yitu ba
6: yitu yita ber tay de repere
4: nga yibe reta re raba
6: mon ka ber ka chuwalo ka ondin wala ko ka di ko anen ko ye ko
4: nas ka do be yido ko nya ko nya
6: ka do pet e tin kom da wi ratio amana e do ti na jo ken man
4: e do nas bo da da gidi be me ka ba
6: e tin yo mo pere tek to twal me ka berati e man me man yin na ya na he no tun cha ni pe na ha re ti mer jon man ni nga
3: nya juang
6: ne no bar jani kon
4: o atunu ko Cody, Cody, Cody.
7: Nini kan be chope ye wa dag gwe wa gwe dogola na ngona. Hey, man dog lo ni.
4: Temo.
7: Ngo ko rai. Ah, kako pa jwang ko ya koi.
4: Ante abili.
7: Nero kan bur pa. Koya koya.
4: Ah, mamba.
7: Gina burling si. Kari.
4: Itemo.
7: Kari. Doi buri.
4: Itemo wo ni ya bai de ma ko ni yiri wuri jeri ko bi bi nyara. Ela wo bi je je gweo bai kwe ye kan. Do ni be ya ko ba. Ha yi ni do ni wo wori nen.
7: A u.
4: Ame gwe mi ni yang ba. Jinna wuro tibi ko nyara. E je ko. Kaman. Ha jon aro. Ni ado jinyal ti ko kamen lo joki yanga ya akuli miu ni man o wa man yo ni ka ka do boru je kan o man ti me miu ma tek ala bero ko pigin akona jwang mir we ye we a jwang pero mi ya we gi cha no gi miu ni de
0: ka eno ko ri go a o gil wo re no ka lo
4: ya so je
0: o je ko te yo ka ke ni
4: ai pe te yo ka yo go je Yo, gitu. Ah, ma oje we. Ah, pe oje. Oje yiri nge amo.
0: Kono ne wana kono.
4: Ah, pe.
0: Manu ape oje.
4: Pe.
0: Woke me to chua pe ji chen gala lom.
4: Oje gala gira nge o niti ya lom. Eto bera lom eni pe gino kera gira. Bera lom eni pe no kera. Tika ne oje we. Ana nge o yina kwa riena mea umacha. Angira biya bino pa ya kaini bi neno. Kono
0: ne ne kako kere.
4: Pe oje. An pe trot ne kikeke de rachin bori. Gire biru boru yoru yoru kela pa mane oje we akwari tiyo meti kata tek ti daga talo gire awuru pa chokero deror yeba babiri dege eto atinje tiyo roma toa toa ye oje
0: ya wawan
4: a gonyer ni ngwa miye guri woru ruko onenu ko woru je ala weko nwa siya jene
0: munguru ba yera pelen kono nuwangi jera dago woka jokera ber
4: a oje kubo temo
0: doi jera chwa Oh, nyago naya. Nenjaro dogo binu nyone a polla mumlare. Pero mo me lo que dicho va a nuena bi, ina tiende.
4: Ah oh, jewe.
0: No ke kanu nyoi.
4: Pe. Ana dia ko ba mane.
0: Oh, ku nen dia da ko tie nen na kwile mor. Do ana ko bini a mane.
4: Nen kwile ngo. O je ani ndo lo kera. Atenjo bi o timu ge. Nen na dia ko ba. O timu miu.
0: Lo mu yu tinje.
4: Te ye to gin. Ni wora yi to tere da do we te to a to
0: ra ko. Oh,
4: jewe. Ti ma be. Ka gin gire wo ko wori wori ne ro ba. Pi
0: ndo ko. Eno kadu ya bo wan. An wani kunero.
4: Ikwero unu ko je.
0: Ato bi ketu wani ye.
4: Ikwero ko.
0: Kani eno chanre ti dogora wani. Kani eno chanre ti ubu vi dogora wani. Ate ye.
4: Ue hakar. Ue hakar. Ue tu je ite biro. Ite biro kire. Ene na kubu no.
0: Kani ya bo wani biro.
4: Aya do. Kiet ule gire mando ko batek. Mando ini biro mia mia juang. Ko bigwe ya yito tere man to tere yo. Da do pa ngio poti kuya. Hena oh John
8: Hey man
6: Kay Kay ye her do ba man kay de nyu nyu na pia ta ta kiti do man do ati mini ngo
3: Nas
6: ko ya ti ka me buta buta ba do Kay na do ti do nya pori ngi nyu ha nge nge ha ti mani ngo ai no
8: Man, we had you hanging out for a tal, and I had you money, and when I have what I would be here, God, what he goom, God, what he going on. Can I be doing your boat? And be there, giggy, but
9: about my hope.
8: No,
9: I
8: don't know about you.
9: One for a motorbag.
8: Ah, gir musere an ba bi wodo ba ngir ngir topi topi
9: o gumwe ling boy bino tam dia
8: are are tam dia ya mane
9: ni
8: tam dia ni gida binde wodo
9: Bien même moi je bagou ya ko
8: comme ni gina wori bi yu ker je yi nya ho mori kan ur je tu wer ga jani de yel
9: peñe kon
10: ni pet in
9: gina ko ya podi
8: podi u gina
9: han
8: yo no dia miten so wa dia mi nenu gira de gina ka nenu gum juar no
9: gum yi ni nya le ya ko
10: ban patang ngi ko ri kop do
9: tek ngi ni wo nya lo ko u ni ginu ma mira nge
8: musebe
9: is to know If you are nyualing,
10: aba,
9: nyuala tin na nyuala.
10: Aba kaba kaba, yinga dongan. Aba we, aba ana kobi kobi return.
9: Njia
10: oni ana kero mina kero gini, koma na kero, ana kero.
9: Lei, a we. Kiri ben mo, kiri ben.
10: Yinga.
9: Kiglono, aya terwa kopala kiri, kiri ben mo.
8: Musewe, musewe. You're a baby.
6: Cholba, cholate, choli. Don't you dare to cross it.
10: Oh,
8: Ah,
10: ah,
8: yeah.
10: I'm going to go to the house.
9: Yesu kopta hi ye kuja. Kopta kuja ba.
6: Anda te rati ni kaburu.
9: Maya kamu je me. Muje cha da kama kama cha da bi ni nyali.
6: Jo wo kiti atwo ni ko. Ni wo ni da ko pege ni.
10: That's where.
6: Ah, iti awo.
10: Wana no bere rume we ho wa ye ni.
6: Eh. Opo ye ti awo. Ba.
10: Nas.
9: Oh, my God. I'm we better than you.
10: Ah, Muse. Oh, eh.
9: Koi ling ba.
10: A ling.
9: Yin ba ba.
10: A ling
9: komi. Ipe. Mwa. Nyanu, nyanu, jeji, yakon. Ongumpi.
0: Eno, yinu, yakon.
10: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.

0: Best friend ni wange. Hello. Apoyo.
1: Best
0: friend ni wange. Ati ko
1: kanti mulunzi
0: kabisa kabisa
1: bande ko biya dik da ta kya ko wunni ba
0: manu me ay ni ko pean boni ti ye kan moko chaden ka teni
1: a to ko pe mo boni
0: apo yo.